0: walang accepted sa pagtanda. Hindi ito option. So, kailangan nating mag-save man tayo for our travel, mag-save din po tayo for our retirement.
1: Tama yan. And very good.
0: Yun lang po ang masasabi ko.
1: Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Si Jose Recondano po, Senior Director, Financial Division Department 5, Bangko Sentral ng Pilipinas, at head po ng Pera Technical Working Group.
2: Makautang sa Bangko Sentral para makapagpa-open ako ng account, di ba?
1: So, mangungutang ka para mag-save.
2: Oo.
1: Parang may mali
2: doon. Eh, mukhang mabait si attorney. Eh, attorney, si director. Kaya uutang muna ako sa Bangko Sentral.
1: Susunod na Tandem ng Bayan with one and only Robert Antemano Mano and Mutiara Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik po bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Energy, energy on a Monday.
3: Good morning. Good morning.
4: Ang Morning Tandem ng Bayan.
3: Good morning.
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa

0: Miss Beautiful, tutu time, please.
1: So sweet.
0: Mm-hmm.
1: 8:05 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At Balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Oo naman, ganda talaga yan.
1: Na-miss ko tuloy yung ating mga doggy wawaw and friends.
0: Oo. Ayan.
1: Ayan na. Doggy wawaw naman. Si Chrissy,
0: Andiyan din. Sabi ni Chrissy, I'm here.
1: Yan. Oo. Tapos yung mga horsey-horsey natin,
0: mm-hmm,
1: ang lakas ng tunog na sapatos.
0: Tok-tok-tok-tok.
1: Ayan, oo. At dahil dyan. Bye-bye.
0: Hindi, mali.
1: Mali.
0: Your Honor. Yeah. Mali.
1: What is the pleasure of the, anong tawag doon? Of the gentleman from Candaba, Pampanga?
0: Mr. President.
1: Oh.
0: Mali.
1: Mali talaga. Sabi mo kasi, sabi ko, what is the pleasure of the gentleman from Candaba? Sabi mo,
0: Mr. President.
1: Mr. President.
0: Oh, ano?
1: Sabi ko, oh. Para na sa bat. Oh, ano?
0: Mali. It's Monday, July 13, 2026. Good morning po sa lahat. Aba, syempre, oras na para sa tandem ng bayan.
1: Kalain mo yun? Ano, matatapos na ang July?
0: Oo, di ba?
1: Ano ba
0: kaya sabi ko, matatapos na yung July, may sisilip na ng August,
1: yun
0: may kakantara
1: nga
0: ng September. Oh.
1: Oo, wag naman tapos. Pagkatapos sa mga holidays na yan, ibig sabihin, bagong taon, bagong isang 12-month period na naman, pasok dyan po ang mga birthday nyo. Ibig sabihin, tatanda po tayong ulit. Mario Osef, binag-trip yung mga hindi pa nakakaano eh, no? Dahil dyan, magandang umaga pa rin naman sa ating lahat. At syempre, kasama nyo nga po itong umagang ito. At lagi naman andito para
0: course
1: sa tandem ng bayan. Walang iba, the one, the only, my partner, Robert Antemano. Mano,
0: good morning, partner. At syempre, hindi mo awala. Hindi tayo magiging tandem kung wala ang
4: ganda!
0: Siyempre, ang nag-iisang mutya ng Masa with a beautiful heart.

0: Art?
1: Yes.
0: Di ba?
1: Oo. Kinikilig naman ako.
0: Oo. Killer smile. Killer smile. Doris Bigorda.
2: Good morning. Good morning.
0: Ayan. Di ba? Pero hindi tinuloy. So feeling ko busina yung tumatawid kang binusinahan ka lang.
1: Sinasabi, huwag walang tawiran dito eh. Mag-ingat po tayo sa mga
0: bawal tumawid, nakamamatay.
1: Tama, tama, tama, tama. So, ngayong Lunes, ay hindi natin maintindihan pa rin ang takbo ng ating panahon.
0: Ay, totoo, partner.
1: Kagabi, nag-ulan-ulan.
0: Ang lakas ng ulan kagabi sa amin.
1: Sa amin naman, pabugso-bugso. Hmm. Pero malakas din. Ngayon naman, umaaraw. Sus Mario, siya, ano ba talaga ang susuotin natin? Siguro, para hindi tayo majaforms, mag-robe tayong lahat.
0: I think, perfect.
1: Diba?
0: Bumalengke ka, naka-robe ka.
1: Okay. Tapos, nagulat ka. Dahil yung tindera, naka-robe din.
0: At sabi, parang isa lang ang pinagbilhan natin. Ay, naku po, masama. Masama yung balita sa iba over the weekend dahil binaha. May mga nasawi because of habagat, di ba, partner?
1: Kaya nga.
0: At hindi pa tapos eh. May binabantayan ulit na low pressure area pag sa DOS, sa may Mindanao area.
1: Pa rin.
0: Oo.
1: Sus Marios.
0: Ay, nako.
1: Kaya mag-ingat po tayong lahat. Akala natin, okay tayo dito sa Metro Manila. Pero sa ibang bahagi po ng ating bansa, ay mayroon pong sinasalanta ng bagyo kaya at habagat. Kaya tayo po ay magdasal para sa kanila na hindi naman maging sobrang mapanalasa. Mapanalasa? Tama ba yun? Ang bagyo
0: habagat sa kanila. Habagat. Oo, habagat. Bagamat yung iba natin mga kababayan, di ba, nilindol sila, partner. After, particular dyan sa may Sarangani area.
1: Correct.
0: After nila nang nilindol, eto naman, binaha naman sila. Di pa nga totally nakaka-recover mula doon sa disaster na nangyari, doon sa paglindol. Ngayon, eto, baha naman ang sumalubong sa kanila.
1: Oo nga, kaya nga, lagi na lang tayong maging alerto, laging nag-iingat, kasi hindi naman natin kontrolado ang mga ganyang mga pangyayari.
0: Mm-mm.
1: Kaya tayo ay patuloy na ano na lang, magtulungan din, magdasal, at ano ka.
0: Imaginin mo, partner, yung mga bahay, kung hindi kung hindi man nagkapira-piraso, yung buong bahay, yung tinangay ng bahay.
1: Kaya nga, ang sakit sa kalooban para sa mga apektadong residente, na bakit ganun? Sunod-sunod naman ang kalamidad na tumatama sa atin.
0: Oo.
1: Wala po tayong magagawa dyan. Kung hindi, tayo po ay manalangin sa buong may kapal na tayo po ay gabayan pa rin.
0: Of course.
1: At patnubayan pa rin. At na maitawid ang ganitong mga kalamidad.
0: Kung hindi pa nagbabago ang numero, partner, nasa 18
1: okay
0: sa record ng Office of Civil Defense yung namatay at dahil sa bagyo at habagat, epekto na.
1: Akala natin dito sa Metro Manila, hindi naman pala malakas. Bakit gano'n? Yung pala nasa ibang parte ng ating bansa.
0: Bagamat wala na yung bagyo, ang habagat, nandun pa rin yung effect. Kaya yung ibang mga LGU, nagsuspend ang klase, partner,
1: Sus Mario.
0: Oo, so walang pasok, 'di ba? Yung all levels, Bataan, sa Zambales, may ilang mga bayan diyan sa Zambales na walang pasok.
1: Yan.
0: Subic, Castillejos, Pasidlok, Olongapo, San Antonio, San Narciso, Kabangan, Botolan, Palawig, San Felipe, iba San Felipe, Santa Cruz, doon sa Iba at Candelaria Daycare to Senior High School.
1: Okay, sa Pangasinan naman, public and private, wala rin pasok sa Puso Rubio, Bugalyon, Infanta, Natividad, Urbistondo, Mapandan, San Jacinto, San Manuel, Umingan, Mangatarem, Sual, at Dagupan City. Alternate delivery mode naman.
0: Ayan, sa Lanao del Sur po, ang Calanogas, public and private, mula noong 12 hanggang sa 16, dineclare na nila, partner, na wala munang pasok. At sa Bulacan, ang private and public and private alternative delivery mode po sa bayan ng Bulacan, Obando, Kalumpit, City of San Jose del Monte, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto. Ang North Sagaray din po, ganun, no face-to-face classes, Plaridel, San Ildefonso, City of Mekawayan, Pandi, Bukawi, Baliwag. Ang Santa Maria po, Daycare to Senior High School, ang may alternative delivery mode. Ang Malolos City, Kinder to Senior High School, ang alternate delivery mode. Ang angat kinder to senior high school, public and private po yan, wala. Hagonoy, mula 13 hanggang 17 na po, nagdeklara na walang pasok. Gayun din sa Pulilan at San Rafael.
1: Yan. Sa Rizal naman, Kainta, public at private. Sa Taytay, public at private. Alternate delivery mode. Ito sa iyo, teritoryo mo to, partner.
0: Keng Pampanga. Keng yes. Pampanga. Maya ano Pabak po.
1: Anong, oo.
0: Awa.
1: Awa!
0: Ah, galing. Awa. Sa Masantol po, public and private, alternate delivery mode. Ang Sasmuan, public and private, ganun din po, alternative delivery mode. Makabebe, wala rin po face-to-face classes sa ilang paaralan. Sa Iloilo partner,
1: yan.
0: Yung public and private din po ang sakop dito, walang pasok Alimodyan, Kabatuan, Leon, Maasin, New Lucena, Oton, Pavia, Tubungan.
1: Ayun, at sa daycare to senior high school naman sa Pangasinan, Pasista, Kalasyao, preschool naman sa hanggang senior high school sa may Pangasinan pa rin, sa Mangaldan at Aguilar.
0: Mm-hmm.
1: Preschool to elementary sa Pangasinan pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Santa Maria at Season, San Carlos City at daycare to elementary sa Pangasinan pa rin. Santo Tomas po ayan. Ito.
0: So yan po, ayan po yung mga nag-anunsyo. Kaya kayo kids, dahil walang pasok, kayo huwag kayo ilalabas ng bahay. Mag-chill lang kayo, mag-rest lang kayo dahil hindi ibig sabihin walang face-to-face at wala na kayo gagawin. May alternative delivery mode na ibinibigay sila ma'am at sir sa inyo. Ha?
1: At i-deliver nyo na po, ibalik ninyo yung baon na binigay po ni mami.
0: Ay ako hindi na. Ilalamig ko na. Dadagdag ko kasi sa ipon ko.
1: Oo nga.
0: Hindi ko po gagastos and promise.
1: O bakit meron ka ng binili na ice cream?
0: Delivery lang po ako ni Daddy. Ay, naku, ang oras po natin, 8:15. Ito po ha, gaya po na nabanggit namin kanina, makikikumusta tayo dyan sa Glan, sa Sarangani, partner.
1: Sarangani pa rin?
0: Oo, ito yung binaha, matindi yung binaha dito, naging epekto ng habagat.
3: Alerto sa habagat.
0: Makakausap po natin ang mayor mismo ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, magandang, sir.
4: Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert.
0: Good morning po.
1: Opo. Mayor, magtanong lang kami, makikibalita, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Dahil ika nga ni Robert, ay kayo daw po ay matinding apektado ng baha over the weekend?
4: Yes po, Ma'am Doris. No? Pero sa ngayon po, humupa na yung tubig. Pero marami pong kabahayan na nasira dahil po sa tubig na napakalakas po.
1: Opo. Yung mga sinasabi nyo, yung maraming bahay na nasira, ayan, meron tayong video. Yan po ba yung mga tinangay ng Agos? Yan po ba yung mga tinangay ng... Hello, Mayor?
0: Mayor?
4: Yes,
0: Mayor?
4: Po. Yes po.
0: Ayan.
1: Ayan, naririnig nyo na ako?
4: Yes po.
1: Opo, yun po sinasabi ninyo ng mga nasirang bahay. Yan po ba yung tinangay ng baha?
4: Opo, kasi nagkaroon po kami ng daming dito during the earthquake. So naglandslide po at nabarahan po yung mga daluyan ng tubig sa ating mga river.
0: Mm-hmm.
4: So nang nagkaroon ng malakas na ulan po, nabutas po yung daming na nagawa nung lindol at rumagasa po yung napakalakas na tubig, yun, no? So first time po itong nangyari dito sa lugar na ito na ganun kalakas ang tubig. If you could only imagine yung covered court namin na gym. Malapit na po umabot sa bubong yung
1: naku,
4: tubig.
0: Ganun kataas.
4: Mga 2 feet na lang siguro abot na sa bubong ang Jesus tubig.
1: Mario,
4: ganun po kataas ang at kalakas ang tubig na dumaloy po malakas na ulan.
1: Hindi nyo po inasahan na magkakaganere. Kasi lipas lang ng ilang linggo. Nasa lantana na rin kayo ng bagyo at habagat eh.
4: Yes po, yes po. Ngayon po nga inutusan ko yung anak ko na vice mayor ko na puntahan pa yung isang portion doon na area kasi sabi ng mga tao meron pang isang portion na nagdaming din doon. So para mabutasan na po namin at hindi na namin hintayin na kusang masira na naman at baka umano na naman ang tubig kasi sabi ng mga tao doon nasa mga 40 feet ang lalim ng tubig, 40 to 50 feet ang lalim ng tubig na doon. So pupuntahan po ngayon. Kaya hindi maaabot po by land. So, nanghiram po kami ng chopper ng Air Force para matingnan po doon at magawan ng paraan kung anong magandang gawin po doon.
1: Opo. So far, meron na po ba kayong mulat na namatay o opo, yung mga opo nawawala pa hanggang sa ngayon?
4: Yung isang barangay ko po, yung pinakamalayo kong barangay, meron pong apat na nang landslide. Pero yung dalawa na rescue po natin na buhay, pero yung dalawa po ay missing pa po up to now.
0: Opo.
1: Dalawa pa.
0: Oo. Mm-hmm. Mayor, may mga nakalikas pa rin tayo ng mga residente. Yung mga bahay na ito na inanod, ano po ito? Yung mga kare-reconstruct lang, kakaayos lang ulit after nung pagguho?
4: Hindi po nasira during the earthquake po yon.
0: Mm-hmm.
4: Pero nung nadaanan po ng tubig talagang wala ako po amas. Sobra pa po sa lindol dahil yung mga damit nila, mga kaldero, mga gamit ng kusina, natangay na po lahat. So ngayon nasa evacuation center po sila.
0: Opo.
4: Nasa mga more than 600 families po.
1: Oo. Diyan sa mga evacuation centers po, Mayor, ano sa ngayon ang pinakakailangan na tulong na pwede ninyong hingin para sa inyong mga residente?
4: Ma'am, number one po is shelter. Pangalawa po is food. Pero nabigyan ko na po agad nung pangyayari pong yun, nung humupa po ang tubig, pinatiran ko na po agad ng mga foodstuffs. So, ng mga pagkain at mga sleeping kits po.
1: Opo.
0: Opo. Mayor, isa pa, gayon po na nangyari ito, may iba, sabi nyo nga po kanina, may chine-check pa kayo na isa.
1: Oo,
0: na posible,
1: oo,
0: ano.
1: Isang barangay pa.
0: Opo. Pero doon po, nagpalikas na po ba kayo ng mga nakatira doon bago ninyo butasin yung dumping na yun?
4: Yes po, nakalikas na po yung mga tao kasi wala na po silang bahay. Nasira na po yung mga bahay nila. Apat na barangay kasi po ang na-affected nung baha na yon. So yung sa pinaka-grabe talagang naapektuhan na barangay, wala na pong mga tao tabing ilog kasi lahat ng bahay doon wala na po inanod na. So nasa evacuation center na po sila.
1: Opo, pero sa ngayon nag-subside na totally yung tubig?
4: Opo. Kasi kahapon at sa ngayon wala na pong ulan.
1: Oo.
4: So, nag-subside na po.
1: Ang problema lang, Mayor, partner, ito naman yung mga landslide. So, syempre, dapat may clearing operations dyan. Nakakakilos po ba ang mga otoridad para i-clear yung mga naharangan na mga daan?
4: Yung mga national highways po natin, nagagawa naman po ng DPWH, nag-clear sa tulungan ng ating munisipyo din ng ating mga equipment dito. Pero yung sa daming po, yun kasi ang problema kasi wala pong road papunta doon. And kung lakarin po, it will take sa mga 8 to 10 hours po by walk.
1: Mm-hmm. So,
4: makumarating natin yung ano, yung nagdadaming na ano. So kailangan talaga po by chopper lang po ang makarating doon.
0: Pala ano, Mayor. Ang supply po na kuryente, meron na po ba dyan, Mayor?
4: Tatlong araw po kami walang kuryente. Kagabi lang po bumalik yung kuryente namin.
1: Mabuti naman. Yung tubig po.
4: Yung tubig namin dito po, yun naman talaga ang problema namin kahit na wala pang lindol. So, yun nga ang ginagawa ng paraan ng LGU kasi yung water district namin, hindi talaga nila magawa ng paraan kung paano makapagbigay ng potable water dito sa bayan.
1: So, wala na rin pong, sinuspindi na po ba ang mga pasok sa eskwela at sa mga tanggapan?
4: Wala pa pong pasok ngayon ang sa eskwelahan. Nasa ano po sila, naka-online lang po muna yung mga bata. Kasi yung mga parents po natatakot pa pong papasukin yung mga anak nila kasi panay pa po ang aftershock dito po sa amin.
1: Mayor, medyo nalalagay tayo sa alangani, no? Kakatapos lang ng lindol at nakakaramdam pa ng aftershocks. Tapos eto na naman, may pagbaha naman. Paano ha-handle ng inyong tanggapan ang ganitong klaseng mga anong catastrophe? Kalamidad.
4: Grabe po ang pagsubok ng binigay ng Panginoong Diyos po sa atin, pero babangon po kami. Ginagawa na po namin ngayon as part ng LGU, although nahihirapan kami with napakaliit lang po ng pera ng bayan namin po. Like sa aming quick response fund, it's only 10 million. During that time ng lindol po, naubos na po namin pambiling fuel para sa pag-alis ng mga landslide po, no? But binigyan po tayong tulong ni Pangulong Presidente ng 20 million po. So yun ang ginamit po natin ngayon. Pinapagawa na po namin ng mga bahay yung nasa evacuation center po ngayon. Dahan-dahan na makabalik na po sila sa bahay nila. So kasi wala na silang pera to rebuild their house.
0: Mm.
4: So kailangan tulungan po namin. So with the help of the Philippine Army Engineering Battalion and the Philippine National Police, nakapagpatayo na po kami pa unti-unti pa lang po. Very konti pa lang. So nasa mga 20 houses pa lang po yung napapagawa namin.
1: Opo.
4: Ang totally damage po namin na bahay po dito sa bayan, hindi pa kasama yung naano ng baha, is 5,399 po, to be exact.
0: Opo.
4: So yung bahay po na pinapagawa namin, nasa worth 60,000 po yung isa. So kung sa 5,000 lang po, that is 300 million. So yun po ang dinadasal ko po, na bigyan ako ng guidance ng Panginoon kung anong gagawin ko at para matulungan ko itong mga kababayan ko na the soonest possible time maipabalik ko po sa normal yung buhay nila.
1: Opo, opo. Sa hawak nyo po na pondo ngayon, hanggang kailan kaya aabot yan, Mayor?
4: Yung 20 million ni Presidente at mayroon pong mga ibang LGU nagbigay at saka mga NGOs at saka mga private person, nasa mga 20, almost 23 million po yung pera namin. Nabawasan na po namin. So siguro up to month of July baka maubos na po namin ito. Kasi aside from building houses, kailangan po namin bumili ng mga relocation area. Kasi yung mga nag-landslide na area during the earthquake na tinirahan ng mga tao, hindi na po sila pwedeng bumalik po doon.
0: Opo, opo.
4: So yun po ang isang challenge ko. So ang ginagawa na lang po minsan, yung konting ipon ko, binibili ko na lang po ng relocation para ibigay sa mga tao. At meron ding mga nagmamagandang loob katulad ni Speaker D tsaka yung congressman namin Solon, nagbigay din ng pera para pangbili ng relocation. So yun po ang challenge ko ngayon, kung paano ko mapagawa ng bahay para siguro with the help ng mga NGOs and government natin makakaya natin to.
0: Opo, tsaka Mayor, yung kabuhayan, paano po ngayon, paano na ibabalik yung kabuhayan ng mga kababayan po natin dyan? Hindi pa totally nakakabalik dahil sa lindol. Tapos eto naman.
4: Yun po ang pinag-usapan namin ni Secretary Gatchalian po ng DSWD. Sabi ko, Secretary, yun ang after rebuilding their house, ang problema naman natin yung kabuhayan nila. Kasi yung mga farmer po, yung mga karamihan ng mga tao ko rito, yung mga farms nila po ay na-landslide na. So wala na silang kabuhayan. Mm-hmm. Yeah, sabi ni Secretary Gatchalian, wag kang mag-alala, Mayor, at pag natapos natin yung problema natin sa pabahay, livelihood will follow.
0: Ayan, importante rin po kasi, di ba, partner? Paano nila bubuin yung sarili nila kung walang hanap buhay, di ba?
1: Tsaka laki magagawa nun sa kanilang moral na ikaw ay makakabangon dahil meron kang trabaho, meron kang kinikita. So sa ganyan, may mga kalamidad na ganyan, mag-aasa tayo sa tulong talaga eh. Pero kung sabi naman ni Gatchalian, meron, wait lang tayo ng konti. Ano po, Mayor?
0: Opo. Mayor, baka po may mga private individuals, mga grupo na narinig yung pong ating kwento ngayon, ng mga kababayan natin dyan na hirap din na hirap sa Glan Sarangani. Paano po sila, kung gusto nila makapagbigay ng tulong, paano po ang coordination sa inyo dyan sa Glan, Mayor?
4: So mga may magandang puso po na gusto pong tumulong sa amin, most needed po namin ngayon is construction materials. Kung gusto nyo pong magpadala ng tulong sa amin, pwede naman po idiretso sa aming trust fund sa LGU. No, mayroon kaming trust fund pero hindi ko po hawak ngayon yung account number ng trust fund ng Municipality of Glan. So pwede po ni sila doon at kumontak po sa number ko at para mabigyan ko po sila ng number ng trust fund namin po sa land bank na pagmayari po ng local government of Glan po.
1: Alright.
4: So ang cellphone number ko po is 0917 713 1925.
0: Okay, sige po. Naway maraming nakaridig. Panigurado yan, Mayor. At importante rin po kasi na maipramdam natin sa ating mga kababayan yung tulong. Ano,
1: correct.
0: Na this second time around, ika nga eh, nga nandun pa rin tayo sa kanila. Sabi nga ni Mayor eh, sobrang dagok yung nangyari pero babangon at babangon ang glan sa pagkakataong ito. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, Mayor.
4: Maraming salamat po, Sir Robert and Ma'am Doris po.
1: At mag-ingat po kayo at good luck.
0: Apo.
4: Thank you po.
0: Si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan Sarangani. Ay, nako.
1: Nakakalungkot, di ba? Mm-hmm. Parang nakita mo yung mga video.
0: Sobra, no?
1: Oh, makikita mo yung ganyang klaseng video. Mapapatanong ka, paano magsisimula ulit?
0: Tsaka yung kwento ni Mayor partner na lumindol, hindi nga, nakaligtas nga yung bahay mo sa lindol. Hindi nagiba. Mm. Eh, dumaan yung napakataas na tubig.
1: Yun na nga, oo.
0: Lumagasa.
1: Tama. Tapos yung ibang mga residente pa, ayaw nga bumalik sa mga bahay nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lagi, panay-panay pa rin ang aftershocks. Na malakas pa rin. Kaya yung iba, nag-sisipti na. Ayaw nilang bumalik dun sa kanilang bahay. Tapos, di okay na. Naghihintay.
0: Mm-hmm.
1: Sige, wala na masyadong aftershocks. Mm-hmm. Ayan na naman. Tubig naman na malaki. Ang lumagasa.
0: Nako. Bukod po doon sa tulong, no? Siyempre, ipagdasal din natin talaga yung mga kababayan natin sa Sarangani. Napakabigat po nung sitwasyon na dinararanas nila at nung iba pa po natin mga kababayan ha na naapektuhan ng habagat at taas ng mga baha. Nakita ko yung mga video partner. Grabe.
1: Ay, nako. Kailan kaya matatapos ang mga ganito? Eh, wala naman. Kailangan lang ang pagdaras. Sabi nga ni Alma Moreno, dasal lang talaga. Dasal lang.
0: Tama naman yan.
1: Oo.
0: Kaya po ang ating oras, 8:30. Dahil 8:30, partner, ha, iahabo lang natin yung suspension.
1: Ay, suspension.
0: Ang Malolo City sa Bulacan, all levels, walang pasok. Ha, kaka-anunsyo lang nila dyan sa Malolo City. Ha, kila Gerson to, ha?
1: Oo, tanungin natin. Yung mga nagtatanong kung may pasok o wala, lapitan nyo na po yung mga LGU ninyo. Kasi yung iba kanina maaga nag-suspend. Yung iba naman humahabol.
0: Ayan.
1: Kaya para po sa safety rin ng ating mga anak at ang ating mga guro din, eh medyo mag-coordinate na po kayo para hindi tayo malagay sa panganib.
0: Ayan. Ulitin ko, isa ba lolos, na-miss out ko kanina sa pagbasa eh. Ayan. Kanina pa po sila nag-announce eh, wala po kayong pasok dyan, all level.
1: Malolos.
0: Bulacan.
1: Yan.
0: Ha? At syempre, i-announce ko lang partner ha. From Father Hans Magduru lang po ito ha. Kay Father Hans, magandang umaga po Father Hans. Ang Fiesta Mass ni St. Charbel Macluf ay gaganapin sa July 24 sa Manila Cathedral. Ang mangunguna po sa banal na misa sa 9 a.m. Fiesta Mass ay si Cardinal Luis Antonio Tagle.
1: Ayan. So sana ay kasama rin sa inyong mga panalangin sa pag-celebrate ba tama o pag ng
0: fiesta
1: na yan ay ang kaligtasan po ng ating mga residente, ng ating mga kapamilya na sinasalanta po ng bagyo at habagat. At nag-rewind tayo ng konti, pati yung lindol, hindi pa rin pala natatapos yung epekto noon. Kaya sana, yaman din lamang na fiesta, ay siguro naman na mabibigyan tayo ng biyaya at matutulungan ang ating mga kapamilya.
0: Correct. Amen. Partner, batiin ko lang din ha, bago tayo mag-gap. Si Sir Jerome Strigan. Alam mo sino to?
1: Sino yan?
0: Aba, naglalakad ako.
1: Oo.
0: Sa Pampanga, bigla may pumalo sa balikat ko.
1: Oo, sabi.
0: Hi! Nako Sir po. Robert! Sabi niya, pinapanood ko po kayo.
1: Ah, nice.
0: Yung po 8 a.m. sa inyo pong dalawa ni Miss Doris Bigornia, lagi ko po kayo pinapanood. Nakasampung palo ata sa balikat ko. Sir Jerome, masakit ang balikat ko. Hindi, joke lang. Sabi niya, everyday siya na nakatutok sa atin. Maraming pong salamat.
1: Thank you po, maraming salamat. Yung sabi mo kanina, si Father Magduru.
0: Father Hans, Magduru lang.
1: Kapatid yan ni Melo del Prado.
0: Pamangkin.
1: Oo. Kasi si Melo, Magduru lang talaga yan eh.
0: Si Father Hans, dyan yung naka-assign ngayon sa Asuncion, sa simbahan dyan sa Malate, Manila.
1: Kaya pala mabait si Melo.
0: Diba? Paano? Mag-gap lang po kami ng mabilis ha. May chichismis lang ako sa partner ko na to na juicy.
1: Naku!
0: Sa ating pong pagbabalik ha. Siyempre, hanapin tuloy. Papakinggan natin ang report ng ating mga Radyo Patrol. At meron pa po tayong pag-uusapan sa sandali po lamang.

0: sigurado. DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta AM, DZMM.
4: Ring, ring, go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet, away.
5: Pambatang lagundi, Plemex.
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Seguis 30 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Abalang matapang-matapang. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
1: Kami daw, po partner. Yun, ano?
2: Matapang daw. Tandem ano? Matapang.
1: Walang ini.
3: Ganit ako.
1: Oo. Walang inuurungan.
2: Mm-hmm.
1: O ikasi makakabangga ako. Nahaabuti ng bumper.
2: Oh, God.
1: Wag.
2: Hindi pwede.
1: Wag.
2: Gastos. Wag, mali.
1: Mali. Maling mali. Oo. Pero isa lang ang ibig sabihin niya.
2: Uh-huh.
1: Kami po ni Robert Amano ay naandito para sa inyo, para kami ay makapagsilbi sa inyo.
2: Ayan. Kaya naman.
1: Kaya naman.
2: Kaya naman. Narito na po ang report ng ating Radio Patrol. Alamin natin ang sitwasyon.
1: Saan yan, partner?
2: Sa harapan ng Senado, partner, syempre.
1: Ano nga? Bakit?
2: Week 2. Diba?
1: May week 2 na ma, lang.
2: Eh, baka may mga mag-rally or
1: oh,
2: what?
1: Sis, Mario,
2: aba, alamin natin ha kung ano ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol. Roen Cueto. Roen, good morning. Kumusta? May nagra-rally ba?
4: Good morning, Robert at Doris. Ngayon, wala pa tayong nakikita mga namumuong grupo para magsagawa ng rally. Pero ngayon, sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado kahit sa pansin-pansin na mas kaunti na lamang ang mga pulis na nakadeploy sa labas ng gusali. Nananatiling rin nakastandby ang mga barb-barb na paghahanda sakaling magkaroon ng mga pilos protesta habang nagpapatuloy ang pagdinig. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang sitwasyon nga sa paligid ng Senado. Samantala, muling binuksan na sa mga motorista ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard sa pagitan ng Seaside Boulevard at Atang de la Rama Street matapos alisin ang pansamantalang pagsasara na ipinatupad bilang bahagi ng security measures ng Senado. Ayon sa advisory ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., epektibo na ngayong araw ang pagbubukas ng naturang kalsada. Yan.
2: Ibig sabihin, Roen, doon sa mga motorista, last week kasi, nung day one, partner, sarado yan sa mga motorista. Oo, hindi ka talaga makaka-access kung hindi ka magpupunta sa Senado at may QR code ka. So ngayon, kung dadaan yung ordinaryong mga sasakyan dyan, magpa-pass through dyan, Roen, sa may Jokno Boulevard, pwedeng-pwede.
4: Oh, bukas na kasi, Robert, itong northbound at southbound lane ng Jokno Boulevard. So yung mga motoristang dadaan dito ay bukas na at possible na sa lahat ng motorista. Ngayon, Robert, kapansin-pansin nga na to, kakarating lang ng isang truck ng mga pulis na ngayon pa lang sila dumating at nagsiset up na sila para nga sa seguridad ng paligid ng Senado, Robert.
2: Oo.
1: Pero siguro wala namang dalang pangarang.
4: Wala pa naman silang binababa mga kagamitan, Doris, pero nagpo-formation na yata sila ngayon dito, Robert.
2: Pero yung mga ano nila, partner, yung sinasabi mong pangarang, yung mga barbed wire na yan,
1: yun,
2: nakaiwan na dun. Iahatake na lang nila kapag kinakailangan.
1: Pre-position na pala.
2: Ayan, no, nakita mo?
1: Asan ba?
2: Ayan, oh.
1: Ay, oo nga.
2: Tatalim niya ang partner.
1: Masakit! Huwag kang masakit!
2: Huwag kang tatawid sa mga yan.
1: Huwag mong tatalunin.
2: Huwag ka na, ay nako po.
1: Alam mo, madikit ka lang ng konti kasi yung nagko-cover ako ng mga rallies sa Mendiola. Diyos ko po, masakit!
2: Aray ka talaga sa sakit niyan, partner.
1: Wak-wak!
2: Diba? At doon kasi sa security, nung nakarad ko sobrang higpit, partner, na yung medyo lumuwag dito, at least sa labas, ano. Kasi nung nagtanong kami sa Senado kung kumusta yung sitwasyon, sabi ni Senate President Win Gatchanyan, bumaba na yung threat, pero may threat pa din.
1: Nandyan pa rin.
2: Kaya as is pa rin yung mga security measures na pinatutupad nila, lalo sa loob ng Senado.
1: Tama.
2: So hindi ka pa rin basta-basta makakapasok dyan kung wala kang registration, hindi ka nag-register, at wala ka dun sa VM S nila, Visitor Management System.
1: Yan.
2: Ha?
1: Okay.
2: Roen, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Tandem Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Roen. Samantala.
1: Meron pa.
2: Meron pa, partner. Yan. Grupo daw ng mga mangingisda naniniwalang ang pag-angkin ng China sa Batanes. Ang kalain. May bang gusto nyo din Central Luzon. Ganun. Ayan na. Lahat na lang ng parte ng Pilipinas.
1: Gusto nyo, Paranaque.
2: Oo, di ba?
1: Bigay ko na.
2: Quezon City.
1: Yan.
2: Di ba? Ay bunga daw po ng malawakang militarisasyon ng US sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, bakit naman nila nasabi yan?
3: Good morning, Robert at Doris. Kung ang grupong pamalakayang tatanungin, isa ang lumalawak na militarisasyon ng Estados Unidos sa bansa sa mga dahilan kung bakit lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa panayam sa Radyo Patrol, sinabi ni pamalakayang National Chairperson Fernando Hicap na nababahala ang China sa pagtatayo ng EDCA sites at pagsasagawa ng military exercises gaya ng balikatan na siyang pinakamalaki sa kasaysayan. Huwagaan niya sanang gawing dahilan ng Estados Unidos at pamahalaan ang naging pahayag kamakailan ng China kaugnay ng pag-aangkin sa Batanes para mas maging permanente pa ang presensya ng US sa bansa. Narito ang kanyang pahayag.
5: Ito yung nakikita siguro ng China para pataasin yung tensyon dahil doon sa paglaki ng presensya ng tropa ng Amerikano at iba't iba pang kaalyado nito. Yung namamahala, siyempre yung China, isang pa doon, yung mga mangingisda ang biktima rito. Biktima ng pangaras ng China, biktima ng Estados Unidos at ng gobyerno natin. Yung kanilang karapatang mabuhay at malayang mga pangingisda. No? Panawagan ang pamalakayan na huwag gamitin yung bogus claim para samantalahin, para kumaso ang mga tropa ng US.
3: Robert Doris, dagdag pa ni Hicap, nagiging colonial system ang pagsunod o pagsuporta ng pamahalaan sa mga planong US gaya ng pagkatayo ng ammunition factory sa Subic, oil depot at Tax Silica. Iba rin ang nagiging epekto ng mga aktibidad ng US sa karikasan at kabuhay ng mga mangingisda, kaya sigaw ng grupo na putuli na ugnayan sa Estados Unidos at tanggalin ang US bases sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Ito, partner, sa mga dumadapo sa Culiat Bridge.
1: Saan yan?
2: Sa Congressional Avenue sa Quezon City, sarado po.
1: Ay, bakit?
2: Isinara sa mga motorista.
1: Ala.
2: Aha. Hanggang kailan ito? At para saan? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Dico Bagsig. Dico, good morning.
6: Robert at Doris, mukhang hindi good morning ano ang magiging pakiramdam ng mga motorista na dadaan dito sa bahagian ng Congressional Avenue sa Quezon City matapos na isara itong Culiat Bridge ano, kung nasa saan ako ngayon. Dahil doon sa sunog na tumupok sa mga bahay sa ilalim nitong tulay noong Sabado. Batay dito sa ulatan ng BFP, nasunog kasi yung mga bahay ng informal settlers na nakatira sa ilalim nitong tulay noong Sabado, at sa laki ng apoy ay napinsala nga itong mismong kalsada ng tulay kung saan umalsa pa ang semento, kaya delikado kung patuloy na daraanan ng mga sasakyan, lalo na yung mga malalaking truck. Nagbarikada na dito sa kanto ng Jose Abad Santos Memorial School o JASAMS, at may mga traffic enforcer naman na nagmamando ng trapiko para ituro ang ibang ruta. Para doon sa kaalaman ng mga motorista na dadaan dito sa bahaging ito no, ng Congressional Avenue, kung sila ay manggagaling doon sa Mindanao Avenue, medyo ano na talaga, no, mabagal na ang daloy ng trapiko. Pero ito yung nilabas ng Quezon City Local Government na traffic rerouting scheme. So kung sila ay manggagaling ng Mindanao Avenue, dediretso sila dito sa bahagi ng Congressional Avenue at kakanan naman sila dito sa Oblates Father Street. Pagdating dyan sa Oblates Father Street, ay kakaliwa naman sila sa Villa Socorro Street at kakaliwa sa Seminary Road. Doon na sila makakalabas ng EDSA at papunta doon sa kanilang destinasyon. Kung sila naman ay manggagaling dito sa may EDSA, dito yan sa may Roosevelt Avenue, kanto yan ng Roosevelt Avenue, sila ay papasok dito sa Congressional Avenue, kakana naman sa Cagayan Street, kakaliwa sa Corregidor Street, papunta ng Ilocos Sur Street, at dire-diretso na yan ng Mindanao Avenue at doon sa kanilang point of destination. Bigyan ko lang din kayo, Robert at Doris, ng live situationer dito kung nasaan ako ngayon. Makikita nyo dito sa aking likuran, walang mga dumadaan dito mga sasakyan. Ito na kasi yung Culiat Bridge 2. Culiat Bridge 2 ito, no? Kasi marami palang Culiat Bridge dito sa bahaging ito ng Barangay Toro sa Quezon City. At makikita nyo ito, Ito yung ibang, ito na yung makikita yung dito talaga yung umalsa talaga, no, nagbitak-bitak na itong bahaging ito na itong kalsada. Ito yung papuntang EDSA. Ayan, meron pa dito mm-hmm. ilang mga gamit, no, mga nasunugan. At bukod dyan, napansin ko rin, ano, sa sobrang laki ng pinsala ay nasira na rin yung mga tubo dito sa may gilid ng kulay mismo. Ayan, no, tumatagas yung mga tubig dito. So ayan yung sa ilalim, masisilip nyo dyan yung ilang mga bahay na mga nasunog ng mga informal settlers. Ayon naman sa Quezon City local government, nananatili ang mga informal settlers na nasunugan sa iba't ibang evacuation centers nitong barangay Bahay Toro at yung mga kalapit na barangay dito sa Quezon City, at nakatakda nga silang ilipat sa proyektong pabahay naman ng lokal na pamahalaan kapag medyo umayos na yung sitwasyon. So ayan Nico, ngayon
2: yung closure niyang tulay na yan, ilang buwan o taon ba ang aabutin?
6: Wala pang binibigay na eksaktong timeline ang Quezon City local government, pero ayon naman sa kanila ay inumpisahan na ng kanilang engineering office yung pag-assess dito sa tulay para sa lalong madaling panahon ay maayos na nga ito, magawa na at maging bukas muli sa mga motorista.
1: Oo, yung mga residente, mga ilang piraso yan?
2: Mm.
6: Nasa 38 na pamilya, Doris, ano, ang mga nasunugan.
2: 38 sila dyan sa ilalim ng tulay na pamilya?
6: Yes. Oo, halain mo yun, Robert at Doris, ano, nagkasya ang 38 na pamilya dito sa ilalim ng tulay ng Kulyat Bridge.
2: Kailan nga nangyari sunog, Nico? Sorry.
6: Nung Sabado lang nangyari yung sunog.
2: Sabado. Oo, kasi doon sa Antebano partner, ang guest natin yung DRRMO din ng Quezon City. Naitanong ko yan mismo, sabi ko, paano yung mga nakatera dyan sa ilalim ng tulay na yan? Tapos nagkasunog pala.
6: Pero kung Robert, tinignan ko rin kasi yung mismong ilalim na itong tulay, you know, medyo maliit lang itong Kulyat Bridge 2. Kaya naman nakakapagtaka nga, ano, na 38 pamilya pala ang nakatira dito sa ilalim ng tulay na ito, at na nagsimula lang ano yung sunog doon sa isang bahay. At ayun na nga, dahil nga light materials yung gawa yung mga bahay, mga kahoy, kaya madali itong nasunog at lumaki talaga yung apoy at pinsala dito sa tulay.
1: Pero matagal na, o kumbaga yung matanda na yung mga tulay na yan, ano?
6: Tama, Doris, medyo matanda na rin itong tulay na ito, no? Pero dahil nga doon sa laki ng apoy, may mga nakita rin kasi akong videos ng mga coverage at yung mga cellphone videos din, talaga namang makapal yung usok, malaki yung apoy, kaya hindi na rin nakakapagtaka, no, na napinsala talaga itong tulay.
2: Sa sobrang init talaga, partner.
1: Oo, tingnan mo, umalsa, diba?
2: Nagkabitak-bitak, umalsa at nagkabitak-bitak. Eh, paano mo nga naman padadaanin? Pero kapag tao lang, pwede.
6: Pwede naman, Robert, dahil...
2: So safe siya, ha? I mean, kakayanin niya yung tao.
6: Kakayanin naman yung tao, kasi napansin ko rin, doon sa mismong kanto ng JASAMS, ano, yung Jose Abad Santos Memorial School, nakaharang na doon, nakabarikada na doon, may bakod na doon, at yung mga nakatira dito, ano, sa bahaging ito ng Bahay Toro, yung mga may apartment dito or condo dito, bumababa na sila doon sa sinasakyan nila at naglalakad na lamang sila. So nakakalakad naman dito yung mga individual, pero yung mga sasakyan talaga hindi talaga makakadaan dito dahil nga dito sa sitwasyon ng tulay ngayon.
2: Oo. So,
1: last na lang ako.
2: Oo, partner.
1: Ay,
2: go.
1: Sorry. Go. Nico, dyan sa mga video mo na yan, bakit parang wala ko nakikita na mga taga QC na nagmamando or nag-aassiste sa mga tao? O file video ba to? Live ito, di ba?
6: Okay, kanina ko lang ano, kinuhanan yung video na yan. Actually, Doris, medyo ito kasing Kulyat Bridge, medyo malayo na ito doon sa kanto noong JASAMS, noong Jose Abad Santos Memorial School, kung saan may barikada din. So nandoon yung mga traffic enforcers, doon sila nagmamando kasi wala na talaga nakakapasok ng mga sasakyan dito sa bahaging ito ng tulay. Pero makikita nyo, ito, sa may haharapan ko, andiyan yung ilang mga Metro Aid at mga naglilinis na taga lokal na pamahalaan ng Quezon City para nga dito yung mga kalat, yung mga natira pang mga basura at kalat dito sa nasunog na mga informal settlers, bahay informal settlers, ay malinis na rin nila.
2: Sige. Abangan natin, Nico, ha. Siyempre, importante na malaman din ng publiko kailan bubuksan ulit yan at kung kailan idedeklarang safe at safe pa nga ba.
1: Yun ang importante. Oo.
2: Sige, Nico, maraming salamat.
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Balikan natin, partner, ito nagdaang bagyo at habagat.
1: Oo.
2: Kakausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD, Sir Judy Castillo. Sir Judy, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
7: Magandang umaga, Robert. Magandang umaga, Doris, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood.
1: Ako pala. Update please, sir.
2: Aha, opo, kasi diba? Kami po yung nakikibalita sa lawak po eh.
1: Oo,
2: ang lawak
1: eh.
2: Ng dalang ulan.
1: At hindi natin akalain na ganun. Ilan na ba ang patay? 18.
2: Nadagdagan po ba?
1: O yan.
7: Opo, no, itong 18 na casual fatalities natin, ano, as of kagabi, meron pong 20 na for verification.
2: Sir Judy? Sir?
7: Yes, po.
2: Ay, sorry. Nawala po yung inyong signal. Pakiulit lang po from the top.
7: Okay. Robert and Doris, no, itong ating pong...
2: Nawala siya ulit. I-hold muna natin. Ano?
1: Tawagan ulit.
2: Babalikan
1: natin.
2: Po natin. Kasi sila yung may kumbaga partner eh. Nakita nila yung kabuuan ng epekto niyan.
1: Correct.
2: Dahil sa kanila i-re-report lahat ng bawat LGU eh.
1: Oo. At sana yan. Hindi na nagdagdagan yung 18 ano, at may mga nawawala man ay sana magkaroon din ng oportunidad na makita ang mga yan at ma-rescue.
2: Mm-hmm.
1: Eh patuloy ang ating panalangin para sa kanila.
2: Tsaka partner, yung kanina tinatanong mo din doon sa Glan eh, yung mga kalsada,
1: 'di
2: ba, dahil nga saturated na yan.
1: Yun na nga.
2: May mga nag-landslide ba at na-clear ba? Kasi importante yan, lalo na doon sa transport ng mga goods and services mga, na sa mga lugar na yun, mahihirapan tayo pag nagkaganon.
1: Correct, correct. Ang sasabihin ng mga na andun, asa ng ayuda?
2: Mm-mm.
1: Kailangan namin ng tulong.
2: Sabi, ay, ang tagal po. Ayan, balikan po natin.
1: Okay.
2: Ito na, partner, balikan po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Judy Castillo. Sir, magandang umaga po ulit.
1: Good morning, sir.
7: Magandang umaga ulit, Robert and Doris, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Opo, ang hinihingi po namin ni Robert kanina ay ang update. Yun po bang 18 na namatay ay nadagdagan pa?
2: Mm-hmm.
1: Sana naman po ay hindi na. Ano po?
7: Yun nga, nakakalungkot, Doris and Robert, no? As of last night, merong 20 na for verification and validation ng ating management of the dead and missing clusters. Sa ngayon po, this morning, no, we received another report na may isa din po. No? So, ito pong 21 are being verified and validated po as we speak.
2: At may mga nawawala pa rin po ba bukod dito sa mga bine-verify natin na nasawi, Sir Juni?
7: Opo, meron pong 16 na nawawala po, reported missing. Ito naman po ay nanggagaling sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, sa Glan Sarangani, ganun din sa Maguindanao at sa Kasalanao del Sur. Karamihan po dito sa mga nawawala po, no, ay po doon sa nangyaring pagkuha ng lupa after po ng mga ilang araw po ng pagpagulan.
1: Opo, yung mga nasawi po, anong lugar po yan? Sarangani o sa Glan?
7: Ang mga nasawi po, ano, kung sa Sarangani po, ito po ay sa Malapatan. Meron pong 10 na naiulat doon na dahil po sa landslide. Yun po ang pinakamadami sa mga datos na reports na natanggap natin.
2: Opo.
1: Opo.
2: Eh, may mga reported po. May mga video makikita natin, Sir Juni. Oh, mga nasirang bahay, inanod na bahay. Ganun po ba karami ito so far sa mga na-report po sa inyo?
7: Tama, Robert. Ito nga po, meron.
1: Oh, bumibitaw ang signal ni wala. Sir Juni.
2: Malinaw naman, no? Biglang
1: nga.
2: Nawawala.
1: Nasaan kaya si Sir Juni?
2: Sir?
1: Mm-mm. Babalikan natin siya, partner.
2: Habang hinihintay natin na ma-establish partner yung maayos na linya, makikibati lang muna ako, ha?
1: Ay, Gora Bells.
2: Babati ko lang ng happy, happy birthday!
1: Sino yan?
2: Happy birthday po, 79th birthday.
1: Wow, wow.
2: Kay Mami Diana Prieto.
8: Happy birthday!
2: Yalong yan, happy birthday po. Ang pagbati po, of course, mula po sa inyong napakabait na daughter, Siyempre, ang juris doctor lang naman. Oh. Si Miss Bernadette Yalong ng Balagtas, Bulacan. Happy, happy birthday po!
1: Anong pangalan ni nanay?
2: Mami Diana Prieto Yalong.
1: Mami Diana Prieto?
2: Mm-hmm.
1: Eh, yayamanin ang apelyido.
2: Aha.
1: O eh, ang susunod na dyan yata, Robert, ay Pancet.
2: Ay, ang sarap niyan.
1: Happy birthday, Mami. At bata pa, 79.
2: Oo, batang bata pa, yes. Diba? At syempre, good morning po kay Maria Dulce Orate. At sa mga nanonood din sa atin, sabi dito, si Jansen Alvarez, nag-message partner ngayon lang. Good morning po, sir. Traffic po sa NLEX, southbound Marilao, going to Manila. Salamat po.
1: Ano nangyari?
2: Bakit kaya? Alamin natin
1: sir,
2: yan.
1: Sir, baka pwede nating ihabol. Tanawagan natin si Robin.
2: Mm-hmm.
1: Si Robin pa ba ang andyan sa NLEX?
2: Ah, oo. Oo. Robin Ignacio. Robin Ignacio.
1: Oo. At yung mga motorista dyan, ha? Alerto kayo. Alerto. Sa traffic. Dapat meron din tayo.
2: Ay, oo nga. Alerto. Sa trafiko. Sa traffic pala. Oh.
1: Pero pagka masama, galit.
2: Ah.
1: Alerto. Sa traffic.
2: Beep.
1: Yan. Parang GPMM lang. Partner. Pero pagka maluwag naman, alerto.
2: Ang bait ng pagkakamoy. Ang bait ng pagkakamoy. Eh, kagaya niya, di ba? Sobra daw yung traffic dyan eh. Southbound ha, Marilao, southbound. Going to Manila po ito.
1: Ay, alamin po natin ha, kung ano po ang kadahilanan niyan. Standby lang po kayo.
2: Ayan.
1: Tambay.
2: Oh, nasa si Sir Judy. Ah, okay, sige. Pero doon sa sinabi niya, partner, ha, nasa 21 yung reported na nasawi. Pero kasi kahit na reported na sa kanila ng PNP, ng mga LGU, kailangan po nila ma-verify mismo yan ano, sa kanila po nanggagaling. Kaya nagtataka kayo, bakit sa PNP mas mataas, dito mas mababa, mga ganun. Kasi
1: ang sa final,
2: yung, sa kanila.
1: Sa OCD.
2: Kaya balikan natin si Sir Judy. Sir Judy! Hello, sir.
8: Yan, sir. Robert and then Doris. Opo, yung kanina pinag-uusapan natin, ano?
1: Apa.
2: Yung mga high
8: damaged houses po. Opo, umaabot na po ito yung ulat sa atin na 890 damaged houses.
1: Naku po.
8: Ang 277 po dito are totally damaged na report. Higit naman po, 600 ay partially damaged. Ito po ay nanggagaling sa Region 6, sa NIR, Mimaropa, at saka sa ibang bahagi po ng Mindanao. Sa ngayon po, ano, hindi pa natin masabi kung ito na yung kabuuan at kung ano ang hardest hit dito sa mga areas dahil ngayon pa lang po dumarating yung mga reports from our DNA team.
1: Opo, yung mga kabuhayan po, ano ba yan? Ito mga palayan, mga ganyan po?
8: Sa kabuhayan po, no, specifically yung sa agriculture, Doris, wala pa tayong datos doon, no? But for infra, ang nandito pa lang sa atin ay yung mahigit 3 million na damage to infra. Pero again, we're seeing this is very initial data kasi yung ating pong mga teams for the rapid damage assessment and needs analysis teams, no, our DANA teams, ay ngayon po bababa doon, no, kasama ng mga lokal na pamahalaan para po makuha itong mga datos na ito. Uh-oh.
1: Pero maayos naman po ang komunikasyon dyan sa mga nasa lantan lugar.
2: Importante yan.
1: Kasi di ba yung kung ano ang kakailanganin nila para alam kung saan na papadala ang tulong at kung ano ang prioridad na lugar.
8: So far, Doris and then Robert, itong ating mga regional offices na kinokontakt natin from the national government agencies, ito po ay nakokontakt pa natin, ano, at sila naman po ay kumokontakt dun sa ating mga provincial DRRM offices. So wala pa pong naiulat na hindi makontakt ng mga DRRM offices po.
2: Ayan. Last na lang, Sir Juni, may isolated ba na mga lugar, barangay, sitio dahil po sa nagdaang bagyo at habagat?
8: As of kagabi, Robert, merong naiulat kasi na 12 na mga hindi madaan ng kalsada at tatlong tulay, no? Pero this morning, no, we'll just check kung ito pa rin ba or marami na ang dadaanan dito sa areas na ito.

0: Adam Orelar po para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: staff, si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masiglang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand
4: Init?
3: Enterprises.
4: Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide!
6: Nova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and...
7: Sarah Gargen po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
7: 10 piso lang, SRP.
9: Need extra budget fast?
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
10: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
11: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central.

0: kara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo.

0: 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
4: Ayos to ah. Para po masiglang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
5: Alohado Cola!
4: 10 pesos lang, saan ka pa?
6: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado.
7: Need extra budget funds?
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
9: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo, wala ng extra dog.
9: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para easy credit.
10: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
12: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: Init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
1: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Dito na tayo sa Joy A.
5: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marjan Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
6: Sa supermarket namin, ay Joy A.

0: Init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
1: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Need extra budget fast? Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronic app.
0: Adam Orelarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins. Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
3: Alohado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
5: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
6: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
7: Need extra budget fast?
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
8: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
7: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
9: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: And that was the when
1: Tito at ang random talk show kung saan
2: nina po kayo ng Daxit Burgers with French fries.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig
4: sa isyete.
5: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
6: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
7: TVOK2 na!
8: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
9: Isang babae, hate ang pets.
10: Lumayo ka sa akin.
9: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
11: Allergic ako sa pusa.
10: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
9: Pero ang pusa, may sikreto. Nagiging tao.
11: Panaginip ba to?
9: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
11: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
9: At malupit magmahal.
10: Elmo, pareho kayo ng mata.
9: May magbabalik na damdamin.
11: Isa ka lang, Sophie Kim.
9: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
11: Paano ako magiging tunay na tao?
12: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
10: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Usawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
11: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
9: Meow, the secret boy. Of my insecurity. Shit TV.
13: What's up, guys? Welcome to my Beanie Marathon.
14: Walong members, isang game master.

0: want a bath too.
1: Beanie versus Sabado 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Ready? And go!
3: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

Ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

nila, the keso taksin, keso korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap?

mali? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puking show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martín. Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
1: Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
0: yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
1: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024.
0: So, base sa kanyang statements, sa inyong pag-analitika, meron na siyang nakausap na kinontrata.
1: Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.
0: Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit niyo, serious and real threat, tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong.
1: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor.
0: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
1: That's what we believe, Your Honor.
0: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
1: Yeah, I think a couple of months ago may binuuho ang aming director. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025 nalipat na ho ako sa ibang region, so wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
0: Actually, yun ang next na tanong ko, dahil tayo dito sa ating bansa sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat mayroong whole of agency approach, in this case the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
1: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
0: At kasali kayo doon?
1: Hindi po ako kasali, Your
0: Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka, dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina niyo yung source, dapat kasali kayo.
1: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor.
0: Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-investiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
1: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service, kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director.
0: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binuong task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to, eh.
1: Opo.
0: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force?
1: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
5: Available in Sari Sari stores nationwide.
6: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal.

Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Ba't ka nanahimik dyan?
1: Baka gumalaw ngayon ah.
0: Parang iba gumalaw. Nag-aayos lang naman ako dito.
1: Para naman di ka aware. Okay, ano ba? Ano ba problema mo?
0: Aware saan?
1: Ano tong picture na nakita ko sa cellphone mo?
0: Yan ang problema sa'yo eh.
1: Problema?
0: Dadaka na

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang.
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, and

0: 5 processor for high-demand gaming.
1: Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
2: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中、モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
2: ダメ、ダメ。
4: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: うん、これは想定外ですね。
6: また3人。
7: 漆黒の中に刻まれる
6: 準備だ。
7: さて、やろう。
8: 今日は克服。
9: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
10: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
11: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
10: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: gusto mo mag-order?
1: Help me?
0: Baka hindi nag-i-English.
2: O baka taga-Japan sila. O Japanese. Excuse me, order na ba kayo? Anong orderin nyo? Sige. Kung gusto nyo ay isulat nyo kung ano ang gusto nyo.
3: Pakilamihan ng whipped cream at caramel syrup para sa double espresso prop. At pakilarge na rin yung dalawa. Order na rin kami ng large mocha java chip prop. Yun lang. Thanks.
2: Okay. Narinig nyo?
0: Double espresso prop at may extra whipped cream.
3: Pahingin na rin ako ng extra shot ng espresso para sa double espresso prop.
0: Extra shot?
3: Oo.

Napaka-inusente mo talaga. Kailangan mo isuot ang mga yan para hindi ka businahan ng mga sasakyan. Alam nilang hindi mo sila naririnig, kaya dadaan-daan ang kanila. Astig naman tignan, di ba?

0: Pero ako hindi. Nakakarinig ako ng mga tunog at nakakapagsalita.
1: Gusto ng fried chicken dito!
0: Sige, parating na po! Masarap po itong gawa namin! Ramis po!
1: Aba, si Ungil, oh! Tinutulungan mo bang mga magulang mo?
2: Ay, bite-bite talaga! Magaganda rin daw grades mo!
0: Medyo lang po.
1: Sana magkaroon ako ng maraming anak na tulad mo.
2: Ay, oo nga.
1: Teka lang. Oh.
0: Naku, hindi na po. Pagagalitan po ako ni Papa.
1: Basta kunin mo na lang. Pingin na lang. Dalawang bote ng Makyo.
0: Hindi po pwede. Pag nalasing kayo, pwede po kayo makaaksidente. Pero, susubukan ko pong gumawa ng paraan.
1: Ah, yan ang gusto ko sa'yo eh.
2: Delivery!
0: Dumating na po kayo.
2: Oh, Ungil, ikaw pala. Ay, sa wakas, nabawasan din to.
0: Mama.
2: Oh, ikaw pala. Kumusta na ba?

0: Ano sabi niya? May problema ba sa mga gulay?
1: Ibalik niya daw po yan.
0: Anong ibalik?
1: Magtira-tira daw po ulit ang diniliver niyo. Hindi na kami kukuha sa inyo.
0: Kalo ko namang ginawa yun.

0: Pinagluluto niya daw po ang mga taong nagtatrabahong maigi. Kaya wag niyo na kaming dala ng tira-tira.
1: Pabihira naman kayo, oo. Nagdala ng tira-tira? Ako? Kailan?
0: Hindi dahil bingi siya. Ibig sabihin, tanga siya. Sinabihan niya na kayo dati. Pinalagpas niya yan dahil kay Papa. Pero ngayon, hindi na. Magbabayad siya, huwag kang mag-alala. Pero depende sa mga i-deliver mo bukas.
1: Ano? Eh, bakit pakiramdam ko pinapangaralan mo ako? At baka gawa-gawa mo lang yung huling sinabi mo, oh. Hindi ba?

0: Merry Christmas!
1: Merry Christmas po!
0: Bakit ka nagising?
1: Kumanta po kasi yung choir. Tapos narinig ko rin po ang niyebe. Kaya nagising ako.
0: Akala ko ba walang tunog yung niyebe?
1: Naririnig ko po eh.
0: Ano bang tunog nun?
1: Para pong mga damit na nakasampay sa labas para maarawan. Mainit sa pakiramdam pag naririnig.
0: Paano yun? Malamig pero mainit sa pakiramdam? Siguro paglaki mo, magiging manunula ka.
2: Uy, umuulan ng niyebe. O ano, gawa tayo ng snowman sa labas?

0: Sabi ko naman huwag kang maglalaro sa may ginagawang building, delikado.
1: Niligtas naman ako ni Papa eh.
0: Ikaw talaga? Paano kung wala yung kapatid mo kanina?
2: Papa, kunyari po, nasa panganib kami dalawa ni Uno. Sino po sa amin ang una niyong ililigtas? Papa, kunyari po, nasa panganib kami dalawa ni Uno. Sino po sa amin ang una niyong ililigtas?
0: Magandang laro to ah. Ganito na lang, paano kung nasa panganib kaming tatlo ng sabay-sabay? Sino sa amin ang unang ililigtas mo?
3: Nagsisisi akong tinanong ko sa kanya yun.
4: Ililigtas ko?
3: Magmula noon, palagi kong naiisip ang sagot niya tuwing may pangyayari sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang sakit.

0: dito na kayo.
1: Naku! Mama, yung may-ari.
0: Ang aga nyo ah. Alam nyo ba, yung pwesto ko ang may pinakamababang renta sa lugar na ito.
1: Ang sabi po niya, maganda raw ang inaalok niya.
0: Ay nako, alam nyo bang tuto lang ibang residente na lumipat kayo rito? Eh, pero kinumbinsi ko nga sila eh. Sabi ko nga sa kanila, sigurado namang hindi kayo mag-iingay. Pero sa totoo lang ano, mas gusto ko talagang tahimik at mga imbalido. Wala naman akong problema sa mga tulad nyo, ano?
1: Ah, wini-welcome niya po tayo. Ibaba na daw po natin ang mga gamit.
0: Eh, ba't sa akin nakangiti ang mga magulang mo? Eh, hindi mo naman ako siniraan, ano?
1: Hindi po. Sinabi ko po sa kanila ang mga sinabi nyo.
0: Eh, bakit parang ang ikli? Ang dami ko rin sinabi sa kanila.
1: Kung wala na po kayong sasabihin, pwede na po ba kami magayos?
0: Wala na. O sige, magayos na kayo.
1: Mauna na po ako.
0: Hmm?

0: Simula mamaya, madalas na kaming gagabihin ni Mama. Kung may problema, tawagan niyo kami kagad. Malinaw?
1: Pagkagaling niyo sa eskwelahan, sa restaurant na kayo mananghalian.
2: Pinagluto niyo na po kami ng hapunan para sa bahay na kami kumain. Huwag din namin gagalawin yung lutuan. Tama po?
0: Paglubog na paglubog nung araw.
2: Hindi ko po iiwan si Unho.
3: Kailangan ko pong magbanyo. Pati po ba doon kailangan ko siyang isama?

0: Magandang umaga. Ako si Yong Byung-ho, anak ako na nagpapaupa sa inyo. Pumunta raw ako dito, sabi ni Mama, para batiin kayo.
1: Ganun ba?
2: Kumusta?
0: Ikaw ba si Aingil? Pwede ko po ba siyang yayain makipaglaro? Gusto ko po kasi siyang ipasyal sa lugar.
1: Sige, walang problema.
2: Pwede nating isama kapatid ko?
0: Sabi ni Mama, ikaw lang ang kaibigan ko kasi maganda ang grade. Pang grade 4 lang ang pupuntahan natin eh. Saka na lang natin siya isama, okay? Ayos lang po ba?
2: Ayos na ayos.

0: Bakit tayo tumigil dito?
1: Payong kaibigan. Lumayo ka sa lugar na yan.
2: Sabi nila, nangangain daw ng bata yung may-ari niyan.
0: Imposible. Naniniwala ba kayong totoo yun?
1: Hindi mo ba siya naiintindihan? Yung matandang yun, merong suot-suot na anklet sa paa niya.

0: Anong di kayo dumidiretso eh.
1: Tabi mo. Ano ba yan?
0: Uwi, uwi, uwi. Uwi.
1: Kodretso
0: na. Kami na.
2: Unkyul, umuwi ka na ngayon.
3: Ngayon na po. Naglalaro pa po ako eh.
0: Oh, tapusin mo na nga mga yan.
1: Oo na.
0: Bilis na kasi.
1: Uy, nag-exo na lang ako.
4: Saba!
2: Pupunta na kami ng mama mo sa restaurant ngayon. Walang kasama si Unho dito. Kaya bumalik ka na.
3: Ay, sige po. Ay, pasensya na kayo. Kailangan ko na umuwi.
1: O, oh, ikaw, turn mo na.
5: Ano yung ginagawa niya sa cellphone kanina?
0: Sign language.
1: Hindi ko siya gusto. Huwag mo na siya isasama ulit.
0: Tiis lang kayo. May dahilan ang lahat.
6: Okay, class. Alam ninyong may math test kayo bukas, tama? Ang tatalakayin ng test niyo bukas ay multiplication at division.
7: Opo!
6: Gawin niyong makakaya niyo, ha? Good luck!
7: Opo!
6: Hi, Yungyol.
3: Po?
6: Sana bukas sa exam, magkaroon ka naman ng maling sagot. Kahit ngayon lang. Joke lang yun, ha? Good luck bukas. Yung Byung-ho.

0: Po, sana bukas sa exam, magkaroon ka naman ng tamang sagot. Kahit na ngayon lang. Yun, seryoso na yun. Kaya good luck bukas.
1: Byung-ho, gusto mo bang mag-aral mamaya?
2: Bakit ko naman gugustuhin yun? Sayang lang sa oras. Mag-aral ka mag-isa kung gusto mo.
3: Hoy, Byung-ho! Gustong rumesbak ng mga nakaaway natin kahapon. Sama ka ba?
2: Siyempre, tinatanong pa ba yan?
3: Okay, tara na.
2: Ilagay mo yan sa kwarto ko.
1: Anong ibig mong sabihin kanina?
2: Ay, ano ba yan? Akala ko ba matalino ka? Simple lang, makinig ka. Ilagay mo ang pangalan ko sa papel mo. Ako naman, ilalagay ko ang pangalan mo. Ano, madali lang, di ba?
1: Pero pandaraya yun.
2: Hindi ko alam yung sinasabi mo. Basta bahala ka na bukas. Huwag mo sanang kalimutan na hawak ko ang kapalaran ng pamilya mo.
1: Anong ibig mong sabihin dun?
2: Ay, kailangan ba talagang prangkayin pa kita? Huwag mo hayaang maging palaboy ang pamilya mo dahil binatrip mo ang anak na nagpapaupa sa inyo. Ay, kainis.
0: Okay, class. 5 minutes na lang. Tapusin nyo na.

0: Huwag kang mayabang! Naawa lang ako kaya sinamahan kita! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Makakatigim ka talaga sa akin eh!
1: Wala akong sinabing tutulungan kita.
0: Wala akong sinabing tutulungan kita.
1: Palalampasin ko to ngayon. Isusumbong kita sa nanay mo.
0: Sige, sumbong mo!
2: Lamanihan, hiyaan mo siya.
0: Sige! Kumanda ka, sasabihin ko!

Patuyo ka. Kung ganyan ka lang, sisipunin ka. O kung gusto mo, pumasok at mag-hot chocolate. Mawiwindang ang mga magulang mo pag umuwi ka ng ganyan.

0: Wala. Wala rin. Masaya ka na.
1: Maraming salamat po.
0: Ba't ka ba nagsasayang ng luha para sa mga ganong klaseng tao? Masasama ang ugali nila, walang may gustong makasama sila. Huwag mo nalang pansinin.
1: Hindi po ako umiyak dahil sa kanila. Dahil po yun sa kanta. Nakakalungkot pong pakinggan. Pakinamdam ko po, kinakausap ako.
0: Kilala mo si Eric Clapton?
1: Sino po yun?
0: Basta wag mong sarilinin ang problema. Ipaalam mo sa mga magulang mo.
1: Opo. Kaso hindi pwede.
0: Magulang mo sila. Pwede mong sabihin sa kanila ang lahat. Ipaliwanag mo sa kanila.
1: Pag gumawa po ako ng problema, magmumukha silang masama. Tapos sasabihin, dahil may kapansanan sila, bingi po mga magulang ko. Pag may nagawa po akong mali, dobling panghusga ang matatanggap nila. Kaya po, dapat maayos ako.
0: May mga kapatid ka ba?
1: Meron po, bingi rin. Salamat po dito.
0: Gusto mo bang matuto kung paano mag-gitara?
1: Po?
0: Yung kanta ni Eric Clapton. Ayaw mo bang ikaw mismo ang tumugtog nun? Oras na ma-master mo ang kanta. Magbabago na husto ang buhay mo.

0: Huwag mong papakainin ang mga kaaway mo. Pag nagpakain ka ng mga ganong tao, sa bibig lang sila dudumi. Di sila tao kaya hindi nila maiintindihan. Pero, iba ang mga instrumento. At ang gitara, bukod tangi sa kanilang lahat. Kapag kinausap mo siya ng tapat at buong puso, tapat at buong puso rin ang isasagot niya. Kapag kinausap mo naman siya ng malambing, malambing din siyang sasagot. Kapag natutuwa ka naman, pati siya natutuwa. At kapag galit ka, pati siya nagagalit din.
1: Ano po ang gagawin ko para magawa ang ginagawa niyo?
0: Alamin mo mga lingwahe.
1: Lingwahe po?
0: Kasi sila, may mga salita rin. Nakikita mo bang mga alpabetong Ingles na ito? Mga pangalan yan na mga chord. Ang gawin mo, tumugtog ka. Gamit sila ng isa-isa. Di gamit ang mga salita, kundi mga kamay. At sasagot ang gitara sa pamamagitan ng mga nota na ninanais mong marinig.

0: sa isang banda para na rin siyang sign language. Makikipag-usap ka gamit ang mga kamay mo at mga tunog ang isasagot sa iyo.
1: Oh, ano ba yan? Abala ako ngayon, bakit ka nandito?
2: Hello po. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. May batas daw po na Housing Lease Protection Act ang tawag. Sabi po dito, hindi raw po pwedeng magpaalis ng nangungupahan hanggat hindi daw po natatapos ang kontrata.
1: Ano to? Tinatakot mo ba ako? Hindi ko naman kayo pinapaalis ha?
2: Totoo nga protektado ng batas yung mga umuupa. Salamat po. Papaalam ko din po ito sa mga magulang ko. Ingat po kayo.
1: Ano ba yun? Dami-dami kong ginagawa eh, nangaabala.
0: May dalawang klase ng mga court. Ang major at ang minor. Ayun. Tapos number two. Ayun, yung pangalawa. Kita mo? Masasabi mo nga mga major court ay tunog masaya, habang ang iba namang court ay tunog malungkot at malumbay. Subukan mo.
3: Ang konsiderasyon ay hindi mahirap ibigay. Katunayan, ginagawa nyo na yun ngayon sa simpleng pakikinig habang ako ay nagsasalita sa harap.
0: Kailangan mabuhay ng magkatugma ang major at ang minor courts para ang isang kanta ay maging buo at kalugod-lugod. Ganun din pagdating sa buhay. Ang mga naranasan mong paghihirap at kasiyahan ang tutulong sa iyong buuin ang nagliliwanag mong buhay. Ang slow go strumming pattern, sige, tipahin mo ng dahan-dahan, ha? 1, 2, 3, 4. O, sige, ikaw naman.

0: pala. Anong dahilan ba't ayaw mong ipaalam sa pamilya mo?
1: Kasi po, nakukonsensya ako.
0: Dahil nakaririnig ka ng musika habang sila hindi?
1: Hindi po. Kasi po ako, nakaka-

0: Sige na po, sabihin niyo na.
1: Ang ano?
0: Na nagdadalawang isip po kayong purihin ako.
1: May kukunin lang ako, ah.

0: Ano po ba yan?
1: May kanta riyan, pakinggan mo. Pag-isipan mo kung paano titipahin sa gitara. Pag nagustuhan kong ginawa mo, sa'yo na ang gitarang yun, kung nagustuhan ko.
0: Talaga po? Ibibigay niyo sa akin yung gitara?
1: Ang sabi ko, kung nagustuhan ko ang ginawa mo, malinaw ang pagkakasabi ko ron. Hindi kumpleto ang kanta eh. Pangunahing tono lang ng lead guitar ang nariyan. Kaya gusto ko kumpletuhin mo.
0: Ano? Ano ba? Alis! Ay. Ano bang ginagawa mo? Hoy! Hoy! Hoy! Ano bang? Sira ulo ka, tinambakan mo pa ako ng basura mo! Hoy! Hoy! Hoy! Bumalik ka! Hoy! Alisin mo sa akin to! Hoy!
2: Huh? Ang ingay-ingay mo! Inutil ka naman! 10 minuto ka pa dyan, ha? Huwag kang magkakamaling gumalaw!
0: Ano? Ano ba? Alis! Ay. Ano bang ginagawa mo? Hoy! Hoy! Hoy! Ano bang? Sira ulo ka, tinambakan mo pa ako ng basura mo! Hoy! Hoy! Hoy! Bumalik ka! Hoy! Alisin mo sa akin to! Hoy!
2: Huh? Ang ingay-ingay mo! Inutil ka naman! 10 minuto ka pa dyan, ha? Huwag kang magkakamaling gumalaw!

0: Saan po kayo pupunta? Bakit po? Sarado naman po ngayon ng restaurant, di ba?
1: Pinapatawag kasi kami ng mga tao sa head office. Pag-uusapan namin yung kontrata.
2: May sakit ang kapatid mo. Uminom na siya ng gamot at nakatulog. Gisingin mo siya ng alas 7 para uminom ulit ng gamot. Huwag ka nang lumabas, samahan mo na lang siya rito. Okay ba yun?
0: Okay po. Ingat po kayo.

0: Sino po ang gumawa ng melody na to? Teka, hindi po kayo ang gumawa?
1: Eh, hindi ako. Malabo yun. Kahit sabihin ko, hindi mo siya kilala. Ang totoo, walang sino mang nakakaalam. Nilikha ng isang hindi tanyag na musikero.

0: Ang kapal ng mukha mo, tapunan ako ng basura!
1: Shit! Doon ka nga sa basuraan magtapon!

po sumagot. Tapos na po yung assignment ko. Pagdating ko po dyan, pakinggan nating dalawa. Sigurado po akong magugustuhan nyo.

0: Patayin niyo ang gas at ang power supply.
1: Yes, sir!
0: Kunin niyo equipment niyo. Papasok tayo sa loob. Okay.
1: Please, please! O, dito!
2: Ay, nako!
1: Bente!
2: Ay, yung mga bata! Naku, huwag naman po sana! Ay!
0: Wala na kaming nakitang tao ano? Ron!
2: Mister Ha! Ang sabi niya, wala na

0: Dinala na siya ng ambulansya sa ospital.
1: Eh, si Papa po. Nasaan po si Papa?
0: Hinahanap ka niya doon sa loob.
2: Papa, kunyari po, nasa panganib kaming dalawa ni Unho. Sino po sa aming dalawang unang yung ililigtas?
3: Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ikaw.
1: Ako po? Sinungaling?
3: Hindi, totoo yun. Siyempre, gagawin kong lahat para mailigtas ang buong pamilya. Kaya lang, mahihirapan akong gawin yan kung mag-isa lang ako. Kaya ikaw muna ang ililigtas ko. At alam mo kung bakit?
1: Bakit po, pa?
3: Kasi alam kong makakahanap ka ng taong makakatulong sa akin. Unkyol, anak. Ikaw ang boses na kukonekta sa pamilyang to sa mundo. Ikaw ang anghel namin. Okay?
1: Okay po.
4: Narinig ko, natutulog yung mga

0: Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ganito ang gagawin nyo. Ibang klase rin kayo. Paano nyo nagawang sunugin ang bahay ko?
1: Hindi po kami ang nagsimula ng sunog. Dahil yun sa upos ng sigarilyo.
0: Ano man ang dahilan, ginawa ko ang lahat na magagawa ko para lang unawain kayo. Kaya kung gusto nyo akong kasuhan ng housing list na yan, o kahit magprotesta kayo sa daan, wala na akong pake. Basta umalis na kayo kaagad! Wala kayong makukuhang deposito! Kung tutuusin nga eh, kulang pa yun sa pagpapaayos eh.

0: Sigurado ka na bang wala kang naiwan sa loob?
1: Sunog na naman po lahat eh.
0: Ikaw, may naiwan ka?
2: Wala po.

0: bilang ka niya nga. Sige, tuloy-tuloy lang. Galing!
1: Yan ang damdamo mo!
0: Nice one! Hali kayo rito. Mula nung may injure yung PCL niya nung huling laban, lagi siyang nag-aalangan bago sumipa. Kung hahayaan natin yun, makakasanayan niya yun. Kaya ingat muna siya.
2: Pinapasabi ni Coach na mag-ingat ka raw kasi na-injure yung tuhod mo nung huling laban.
3: Sige, mag-iingat ako.
0: Ingat ka, ha? Okay?
3: Opo, salamat, okay. Sir.
0: Alam kong tinutulungan mo lang yung kapatid mo, pero pwedeng-pwede ka rin mag-tournament eh. Araw-araw ko nakikita ang improvement mo. Ano, gusto ba masubukan?
2: Pwede. Pagkatapos ko mapag-champion tong loko na to.
0: Oy, ano ba? Baka masaktan siya, oy. Oy. Tama na yan, oy.
2: Sorry na, tap out na. Unho, palagi mong tatandaan ng mga bilin ni coach sa'yo. Huwag kang papalis sa mga PT session. Malapit na ang national tournament, kaya kailangan nasa magandang kondisyon ka. Alam mong hindi madali makapuntos na maganda at sa mga laban. Dapat makapasok ka sa top 3, yun lang paraan para makapasa ka sa screening.

0: Ang tindi mo rin, no? Bago pa talaga ang importanteng laban. So, sino ba yung bagong chicks mo?
1: Maganda siya. Magkatulad kami.
0: Paano magkatulad? Pareho kayong maganda? Pareho kayong nagka-taekwondo?
1: Hindi. Bingi rin siya tulad ko. Nag-arts high school siya at nagja-cello.

0: Umili siya. Paano siya nakakapag-jello?
1: Gusto ko yung watermelon sugar. Eh kayo, ano?
2: Ano? Nagsinungaling siya? Hindi pala talaga siya isang bingi? Ba't naman niya ginawa yun?
3: Hindi ko alam eh. May dahilan siguro siya. Ewan ah, pero baka sa akin lang siya ganun.
2: Yun na nga ang problema eh. Bakit sa'yo lagi siyang ganun?
3: Kasi gusto niya ako at gusto niyang maging kagaya ko. Siguro gusto niya makuha ang atensyon ko. Siguro lang naman.
2: Bilib ako sa kumpiyansa mo. Paano pala kayo nag-uusap? Sabi mo, hindi siya marunong mag-sign language.
3: Nagpapalitan kami ng notes. Ang ganda nga ng sulat kami niya eh. Parang mukha niya.
4: Code Zero, bumalik na kayong dalawa rito. Bilisan nyo.
5: Andito na ang mga ice cream nyo!
4: Ay.
5: Tada! Tada! Surprise! Sabihin mo na kasi, sa ganun tumigil ng puso ko.
4: Hindi yan ang in-order ko.
5: Ito yun.
4: Hindi nga yan.
5: Ito nga. Watermelon sugar, tama? Nagdagdag ako ng extra scoop at konting pagmamahal para sa'yo.
4: Pasensya na, pero tingin ko hindi ko madadala yan.
5: Ah, ako nang bahala dyan. Ide-deliver ko ng maayos. Tabi dyan. Tumabi kayo! At nakarating na siya ng ligtas! Ang iyong watermelon sugar!
6: Hoy, dyan!
7: Code Zero, takbo na!
5: Maju, di mo ba nakikita? May mga customer ako.
6: Papunta na ang lola mo, Gagi!
5: Ano? Ako pala si Hai Chan. Hanggang sa muli.
8: Joke ka lang sa kinatatayuan mo!
5: Sige po, basta ibaba nyo muna yung hawak nyo!
8: Marami ka pang kailangan malaman! Hindi ba dapat nag-aaral ka ngayon? Paano mo na ati maloko ng kapwa para lang magkapera, ha?
5: Grabe kayo! Ako nanloloko? Paano nyo nasasabi yan sa ako?
8: Nagnako ka ng student card para lang magkatrabaho! Eh, anong tawag doon sa ginagawa mo? Hindi ba't panloloko yon?
5: Hindi po panloloko yon. Yun po ang part-time job ko!
8: Kailan ka na sinabihang mag-part-time job
5: ka? Hindi yung ginagawa para sa sarili ko. Gusto kong maging komportable kayo, kaya kasalanan nyo!
8: Nakumanda ka sa akin! Oras na mahuli kita! Tatahiin ko ng mahigpit yung bunganga mo nang matuto kang gumalang!

0: Magsisi ka sa bandong huli, ituloy mo pa rin yung magpapakasala. Bumalik ka rito!
1: Cheers!
2: Ma, ba't kayo nag-code 0? Anong nangyari?
3: Tingnan niyo ang papa niyo, oh.
1: Ibang klase ka talaga. Oh, ang dami mo nalang pasok.
4: Sa negosyo mo.
5: Ito
4: oh. Kaya binig kami sa'yo eh.
1: Oo eh.
5: Oo.
3: Sinama sila ng papa niyo rito pagkatapos ng meeting kanina.
1: Kaya nga.
2: Bakit po, ma?
3: Para pagyabang kung paano siya nakabawi matapos ang 6 na taon. Pati kayo pinagyayabang niya. Isang oras na nga eh.
1: Sarap ito.
2: Oh, ano na naman niya?
5: Hello?
1: Pampira.
5: Sige, sige, sige. Pinom na.
3: Oh. Ayan na. 5, 4, 3, 2, 1. Knockout!
5: Uy. Sakna? Ano nangyari?
1: Pare.
5: Sala.
1: Uy.
3: Iuwi niyo na ang papa niyo.
1: Ayos ka lang.
2: Yan.
6: Ikaw na ang bahala.

0: Bakit po? May kailangan po ba kayo?
1: Yung mga tao dun sa meeting kanina, inggit na inggit sila sa akin. Anim na taon nang nakakaraan, lahat sila minalita ko. Ngayon, wala ni isa sa kanilang makagawa nun. May anak ako nasasali sa Taekwondo National Team. Habang ang isa naman, top student na magiging doktor. May dalawa akong anak na magandang hinaharap.
0: Hindi pa po ako doktor pa.

Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, anak, hindi ako re-respetuhin ng mga tao ng ganito. Basta mag-aral ka lang na mabuti. Gagawin ko ang lahat para masuportahan ka sa lahat ng kailangan mo. Siguro nga totoo na mayroong may likha. Kapalit ng pagkabingi ko, binigyan niya ako ng dalawang mabuting anak at kayo yun ni Unho.

Ngayon, wala ni isa sa kanilang makagawa nun. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, anak, hindi ako rerespetuhin ng mga tao ng ganito. Basta mag-aral ka lang na mabuti, gagawin ko ang lahat para masuportahan ka sa lahat ng kailangan mo.

0: Alam mo ba ang ibig sabihin ng simbolong ito? Lahat ng mga musikero alam kung ano ito. Isang code word kumbaga. Ang tawag dyan, coda. Pag nakita mo yan, bago matapos ang isang kanta, hudyat ito para tapusin mo ng maayos at maganda.
1: Maganda pong kahulugan yan.
0: May sasabihin ako sa'yo. Isa rin akong coda.
1: Ako po?
0: Coda ang tawag sa mga batang katulad mo na isinilang sa mga binging mga magulang.
1: Meron pa po palang mga batang katulad ko?
0: Oo, siyempre naman meron. Kinukonekta niyo ang mundo na puno ng mga tunog sa mundo na katahimikan. Kanya-kanya kayo ng paraan. At sa kaso mo, gamit ang musika.

0: Maligayang pagdating. May tutulong ba ako? Gusto mong ibenta ang gitara mo?
1: In love ka ngayon. Para makaporma sa mga babae kahit wala kang pera o kapangyarihan, dapat sumali ka sa banda. Teka, ano sabi mo? Magiging ano ka?
0: Boyfriend ni Chesek yun.
2: Bukas ang zipper mo.
3: No.
4: Yung Dongjin?

0: And that was the when
1: Tito at ang random talk show kung saan
2: nina po kayo ng Daxit Burgers with French fries.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig
3: sa isyete.
4: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
5: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
6: TVOK2 na!
7: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
8: 애장품을 찾아 어디든 간다.
9: 여기 건물주님.
10: 아이, 슈퍼스타신데요.
9: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
10: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
9: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
10: 나 깜짝 놀랐어.
9: 아, 잠시만요.
11: 네?
9: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
11: 진짜 열심히 살았나.
12: 파아노 만ood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
13: GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Wherever you go, it's great oldies on the radio. Dito sa 99.5 cool FM. Number 1, kahit saan.

0: Adam or Alarco, Momenta Ironic para Easy Credit.
1: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kamusta? Si John Anisa Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
3: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na.
4: Alohado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
6: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
7: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
8: Dito na tayo sa Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

0: 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
4: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
5: Aluhado Cola!
4: 10 pesos lang, saan ka pa?
6: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
7: Ang init! Need ko na ng palamig.
8: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
7: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
8: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
7: Wait, what?
8: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
7: Really?
8: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
7: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
8: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
9: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
10: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
11: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
12: Keratin Plus!
11: 10 piso lang SRP.

0: 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Ang init! Need ko na ng palamig!
2: Palamig ba kamo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in sari-sari stores nationwide.
5: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
6: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
5: 10 piso lang, SR.

0: ay gatas na. Anim na po't siyam na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo. Wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
6: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors. Starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
8: A supermarket namin.
7: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
9: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
10: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
9: 10 piso lang, SRP.
11: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script, o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
12: Ayos to ah. Para po masiglang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
13: Aluhado Cola!
12: 10 pesos lang, saan ka pa?
14: Aluhado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
15: Ang init! Need ko na ng palamig.
16: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
15: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
16: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
15: Wait, what?
16: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
15: Really?
16: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
15: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
16: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
17: Available in sari-sari stores nationwide.
18: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular